Tola kgosi, nna ke itswela ko tirelong ya kereke gompieno, erile ga ke tla ka feta ka dula fela mo ntlong ka shebelela yone game ya Orlando Pirates. Ke itumetse thata, ke itumetse thata ka gore ke tle ke le mo letsapeng, mare ke ile ka itumela thata go bona setlhopha sa ka se fenya se tshela thupa. Yanong yana ke feleletsa boitumelo jwa ka ka mmino wa gago monate-nate, ke ntse ke le mo dikobong. Ke Daphne Gauseko Moranbeke, ke a leboga.